Wa jigum so ha gwna wunchka ga beth me gwn ji sa I ap do nis ten o nis dat ti ji sgwa so bin astro bisam ni so chim dat no mi nis ten o gwdo si tna de ji si wts tason mag ji tst me gwn ji sa wunchka ga gwi che da wa wit ma dwich ga pas ni jigo yo na na ko ga I to dag no ko de ga I ta wunch tst ta no ch ga wi tst I tm hi ga ke mag ji ji sga ji gna pta ga no ch ke mag na na ko ga de ba ch mo ni ke me do de ba ch mo na ka mo ni ke ga gni se pe tom ke mag ch pe to no ch ya o de o das ga du ste ch ga tuk chen he ich do da gna ch ga ga iten sa chi we wen he ma mu na no ch ich tu gna ten ha us ni ju ga ai ai ga it's good morgen o dog ga us ni do che yo it's good mag do ga yo Egu nao chi bet mega jit tak chi gea begun tai an gea gai tanos na mamui nanos. Gea mag Reggie Tomaduk, egu nao chi bet tuag ea utai gai skoto stiz gea. Egu saas big still. At to big still sa but to gea gadu daag nao chin hea e mao su nao chi gea mao su dao. Gadi sin gat ko gea min sa yo gea mamus nigna ko. Egu nao yo chi bet tuag ea je wikta gea dan hao. Gat spiis gea nao gea mao su nao chi gea. Chess to be here. I'm going to get to make a winch gag.